0: Niambie mkali.
1: Shari mkali.
0: Niambie jamaa wangu.
1: Mambo naenda.
0: Precious, niambie jomba.
1: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
0: Kali sana nikusaidie nini ongea?
1: Hapa sielewi mkali, leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
0: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
1: Mkali hujaikuangusha.